0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Hi, Miss!
1: Uy, Mangkano, naanagi ka!
2: Oh, siyempre, kinago ka, Miss Beautiful! Sa ganito yung gala ni mo?
1: Ikaw dyan, Makanor ba? Nakalimot na ka? Si Angel ko, uy!
2: Ay, pagkagwapa na lagi ni mo. Manto, grabe na kong langit na nidiniki. Kakita man kong Angel.
1: Uy, nanap na si Makanor. Jami! Ikaw ba?
2: Maguta na lang unta ko, Angel, kung nana ba kay Uyab?
1: Ako? Single ug available. Nga naman, Makanor?
2: Pareho dahil ta. Nangita po kong Uyab karon. Pabor kay gusto o ade.
1: Nga naman, Makanor, naakay car? Kay sugtunti ka kung naakay car.
2: Car lang? Latest model na nga kong car. 2016 eh.
1: Oh,
2: dili na ni disose. Postmoto na na yung study na. Naka-sidecar pa ni akong car. Bago kay bags.
1: Really?
2: Hamis kayo kong car. Murag imong paa, Angel. Parehas ang nakahamis.
1: Ay, Kanor! Nangadarit na mong kanin, ha?
2: Padamay, ako asawa. Darling, yes, darling!
1: Asawa? Aba mo na kung single ka, Makanor? Hoy, Kanor! I-plaster na niya yung mga ipakumpra, oh!
2: Yes, darling! Ako na nang isang kaysa itong car!
1: Aha? Car?
2: Kanade, piki na! Shortcut sa kariton, di car!
1: Baka ka pa ka, Makanor? Uy, aba mo na kung naakay car? Kariton man, di ay! Ni ang pali ako na ipuspos ni ma!
2: Agad!

0: susunod sa classroom.
1: Class, sino sa inyo ang nakakilala kay Jose Rizal? Tiborcio.
2: Ma'am, wait ako kumaan kung sino si Jose Rizal, ma'am. Sino tanaran?

0: Mang Kanur, kamusta yung mga anak?
1: Oh, eldest na ko, nurse. Ang kinugos ni mo, electrician. Ang ikatulo, teacher. Ang ikaupat, seaman. Ang ikalima, doktor. Pero ang akong junior, kawatan.
0: Ha? Nga, wala mo pala yasa.
1: Sili pwede, pre. Breadwinner na mo to. Mas dako pag-income sa lima.
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Makaya sa iba.
1: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
2: Kumutirada, danlog pa sa okra.
1: Ako na good news.
2: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
1: Alangan, si Mang Kanor gugko.
2: Kung pakatapos,

0: kauti ka pa itong muna ko yun ni mo. Pwede na kayo ka mag-concert.
1: Mao ba makanor, tinood ka?
0: Lagi, di ba, Tot?
2: Oh! Kanimong tingog yung ana, mga husky-husky, mauni gusto ka nun sa mga masa.
0: Kabalo ka. Puno ng gym, basta ikaw mag-concert. Sikat-sikat na bayan ka sa itong lugar.
1: Uy, makanor, nindot na, mag-concert ko. Pero, sigurado ka, makanor? Mapuno na to ang gym?
0: Sigurado lagi. Kami producer, di ba, Tot?
2: Oo! Huwag makisanig yung magkanon na haod kayo ni.
0: Maugali, puno na to ng gym kung ikaw mag-concert.
1: Maayo naman, kanor. Pero, di ka hata malugi na naman, kanor. Magpagula ako, budget.
0: Hindi lagi ka malugi. Kimabawi na to na, di ba, Tot?
2: Triple pa lang mabalik sa imo.
0: Tinood na. Kaming bahala sa'yo.
1: Approve!

0: ドレミ。
1: あ、
0: ポジラニ。
1: エルトロ、レディナカ。レディナカ、シェムクチェットカロン。
0: アンダムナコ、マンカロン。カロナジュニ。ペロ、クルバアンマコマンカロン。
1: Ayaw ka bala ka? Maski ng mga sikat nga mga artista, mga sikat na singer, makulbaan pa manggade. Ikaw pagkahanga mo pa'y pagsikat, di mo?
0: Maba, Makanor. Masakay, mapuno ang gym, ha?
1: Ayaw ka bala ka? Tuwan na rito si Putot. Di na mahulugan ang dagom. Tungkol sa kapuno.
2: Makanor, all set na.
1: Oh, ready na ka. All set na daw.
0: Ikulbaan niyo ko ba? Pero ready na ko.
1: Ayaw ka kulba. Kaya ni mo na. Kaya ni mo. Sige.
0: Salamat, Makanor!
3: Ladies and gentlemen, a round of applause
0: mauna, Goodie.
3: To this year's
0: Goodie, akong pangalap na mga concert artist. Maggawas ako.
3: El Turo!
0: Ah! Oh, may tao! Makanor! Asa mo mga tao dire? Ingon mo mapuno ang gym! Ingon mo makakwarta ta! Mamay tao!
1: Ano ba na sa pelbiro? Kami day doon ni Putot. Kami day yung audience.
0: Yes!
4: Kanta na, sige, kanta na kisa yung kayong lights and sound.
0: Makalol!
1: Ipadayo lang na yung concert. Ano na sa pelbiro? Sunod dito na ta sa Aranita. Di ba?
0: Aranita, finally talking mo! Gym gali, why tao!

0: ay, may botilya. Ilang taon na, maybe ba si, vanilla ko na may genie na, di mo? Bukusan na konde. Aray na.
1: Oh, hello! Isa ko ka, genie! Kang kumo nga ikaw nakamukha sa akad sa botilya, i-grant ko ko na nung wish mo.
0: Genie, gusto ko taning ka magwapo nang pero kagwapo na ba kay John Lloyd o kung kay Piolo Pascual, bla?
1: Sige. Buksin na lang ng botilya kay mabalik na nakusulod. Daw hindi ko ginakaya, i-mo-wish.
2: Abaw! Puwerte!

0: dong, kaktus ka dong. Ngano na kaktus naman po ko. Kay bahalak agwantahon akong masakitan ko dong. Basta kay magakos lang takal.
1: Ana.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: No, panag ag party-party. Ay, nagiti babae mabuting dan wala jay number da.
2: Ouch!
1: Sutyar aramidak. Right, suta jay CR. Kanya number mo ko na. Mamindu agmat.

0: ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Kanor!
0: Yes, darling!
1: Ihatod sa nako si Apyot sa eskwilahan, ha? Patumaraog tambal si Mama, kay gikalintora si Mama. Kasabot ka?
0: Yes, darling! Pintigin ako asawa. Ako pa'y pati manaw na nang akong ugangan. Hasta rabang maldita, ha? Ma! Ma, pagtumaraw sa tambal, makiinit kay kamao. Nagkurukuro mo. Mura manig daw eksorsisi mga akong ugangan.
2: Kanor mo na ba ni?
0: Tumarang tambal man niya.
2: Kanor, kay epektibo na ining tambal nga gipainom na muna ako. Murag na huwag tanga ka kong kalintura.
0: Siyempre ba, para ko na sa ibu ha.
2: Nagbago na dyan ka, Kanor. Palangga na gyuday kayo ko ni mo. Naulian na dyan ko, Kanor. Bak Kanor, usap mo itong imong gipainom sa akong katambay!
0: Kadamay, ako ang gangan. Ma! Ma, pampahalagsik yun na sa imong lawas, matanawan lagsik na kaulian na ka, di ba?
2: Oo, nilagsik, uroy ko, pero anong mura naman kung mutok, bak-bak-bak-buka!
0: Ma, di na mong gabunod na parang tabo mo, nagipatuman si kay tambal sa sunoy. Hindi ka raw na ulian na ka!

0: Miss, babaklagan ko kondom kay birthday ni Migahon eh.
1: Ti ano sir, putson ko pa ni?
0: Hindi na lang guro kay amo naman na siya maputos ang akon nga gift.
1: Ay abaw, pwerte!

0: Kung kiss a letter. Kung kiss a animal. Bawang ex ko, animal to.
1: Bow! What the?
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ito ang MOR Classics.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Okay, sir! Unsa may tirada ning imong gupit, sir? Kanang imong alon.
3: Mang Kanor, kabalo na ka! Kanang pinapugi kayo, kanang daggan kay chicks maibog nako.
2: Sir, samot yun yung magkagubot yun yung mga chicks ni mo. Basta ako'y mugupit. Kanor is my name, kuya okay ko nga barbiro. Dugay na kay ko, sir, nagsugod kong pagupit. City Anyos pa ko, kay baon ako mugupit yung buhok.
3: Kana, maubitaw na ako din eh. Sige na.
2: Sige sir, plaster na. Okay, gupitan natin ka sir, aigluhag sir, aigluhag. Okay. Dugo ka ba sir, dugo. Hop. Hangad, hangad. Op, lingis sa wala. Papugihon dito kag bayo, sir. Kay kuyo, kay kumugupit.
1: Hi, Mang Kanor.
2: Ay! Ay! Ay, magkagwapa, ginintindira niyo sa kilid. Beautiful girl. Ay, pagkahamis niyo siya pa.
3: Ay, Mang Kanor! Anong napahak mo niya akong gupit?
2: Madamay, napahak ang iyang alot.
3: Taro nga naman, Kanor. Abi ba na kung hawad ka mo gupit? Awar ko na, oh, bigyan na ka rin ba, na?
2: Ay, sir, ako'y bahala na, sir. Diwasan ko na lang ng iyang pahak. Tanawa, mura dyan kang kalukalay. Di mong nabaro, pati inyong gupit, kalukalay kayo.
3: Binuang man imong ginupitan, Mang Kanor. Magbayad biya kong tarong, ha? Na, sumbago na ka rin.
2: Sir! Tayo, so time naman, pareho na mo gupit. Di mong nabaro.
3: Tuod, no? Ano, galinga gini mo magupit, Mang Kanor. Haskag yung biliban ako ni mo. Wala na kong sinday siriaka.
2: Tama, Jika. Di man siya kanaw ni mong nabaro, mas kanaw mo sila inday siriaka.
4: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday. M.O.R. Classics. More music. M.O.R. Classics. Four decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
5: Manila sound.
6: Disco.
5: Novelty.
6: Jukebox.
5: Standard.
6: Ballad.
5: Folk.
6: Country.
5: Rock.
4: From the year 2000.
7: M.O.R.
4: Classics. The 90s.
7: The
4: 80s. The 80s. To the groovy 70s.
7: M.O.R.
4: Classics.
8: Remember this golden classic.
4: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
9: With an extra serving.
4: 9 p.m. to 12 midnight. M.O.R. Classics.
8: Playing the hits of yesteryear just for you.
4: On M.O.R.
7: My only radio.

0: Sus dong oy, nabagsak na pong ko sa exam dong ba?
1: Basin wa ka nagtuon.
0: Nah, grabe na akong tuon dong oy. Unsaon manggod. Perminti lang good ikaw na sa akong huna-huna.
2: Ay! Ana!

0: Joy! Nata, pandakon ka?
1: Paano? Aki pa kay ako. Wara na ako kay magurang.
0: Aw, ano man ang connection kan sa pagiging pandak mo?
1: Aw, birik talaga ang payo mo. Aw, syempre, ito wara nagpadakula sa kuya.

0: Lalaki na gid ang akong anak. Mag-uuma na. Agriculture graduate. Unya na, unsa may balak ni mong itanom sa ato ang umahan? Unsa man? Unsa?
1: Flowers, Papa! Flowers!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nagnugpa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
1: Kanor! Manakay ng tag-taxi ba? Kay ngit-ngit biya kay dinhiyo, basig mahuldap ta!
2: Jesus, darling! Hadlok mag-hold up na amang ko! Ako pa!
1: Naana po kasi mong pagkahambugiro ba? Maunsa ganit na din, hey, bantay lang yung ka!
2: Walang may tabo na itong dautan!
3: Stoy! Hold up ni! Ay mugluhag!
1: Hala, Kanor! Hold up daw!
2: Ang pandamay! Hold up eh! Maas kayo daw!
3: Ambinay nung pitaka! Ambinay nung silpon! Padali! Kung di mo muhatag, duslakon tamo aning tirungan!
1: Kanor, ihihatag na lang na para di na maduslakan!
2: Kadali lang, darling. Let me handle everything. Sir, Mr. Hulapir.
3: Ay na si Giyaw-Giyaw niya. Ihatag na, dali na!
2: Ay, relax lang, Mr. Hulapir. Oh, niyay akong pitaka. Niyay akong cellphone. Ako nang ihatag sa imo sa usa ka kondisyon.
3: Ha? Sa kondisyon?
2: Ihatag ko ng cellphone ng pitaka ni mo. Basta, apilo ni mo kuha ang akong asawa.
1: Ha? Kanor ba? Noon sa mangka, ano imo mo ko ihatag?
2: Basta mo na akong kondisyon.
3: Ha? Apili mo sawa? Dekoy!
2: Wala, discuss eh. Basta, ihatag ko ng pitakang cellphone, apila ang akong asawa. Deal or no deal?
3: No deal! Imuhanan na yung mga asawa. Kala ka niya, di na lang ko manulis.
2: Ay, Mr. Rapper, sige na. Best deal na kayo eh. Cellphone, pitaka, plus asawa. Sos pagkasayang. Muno na to chance nga makaligawas ng tako.
1: Sayang, di ay hak. Anong imo mo ko ipahulda po kapil?
2: Aga, darling. Wala, darling. Oh, aga, darling.
4: If you're looking for a simple, powerful health hack, the answer is rest. Getting enough sleep is absolutely essential. We recommend aiming for 7 to 8 hours of quality sleep every single night. When you consistently hit that target, your body reaps massive rewards. Good sleep is a natural booster for your immunity. It stabilizes your mood, and it recharges your energy levels for the day ahead. Don't treat sleep as a luxury. Treat it as a non-negotiable part of your health routine. Prioritize your sleep tonight. Wake up healthier and happier tomorrow. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ha, nang, pwede ka ulam, kaldero? Ma, tigang nani kami, hiwara pa kami kay Yapon.
1: Ati, sige to ah. Kuhaan lang to sa amon nga darapugan. At tumanto ang bata kong babae ah.
2: Para magportahan ako kaladlukan ba?
0: Ne, ne, pwede ka pa ngayo. Kes, bisan ka isa lang ne.
1: Ay, nagano ano kay mo ya Bordagol man? Ma, si Bordigolo? Sa pagkadalok nga bata ah. Abi, hatag na na, nakalisensya na na sakon. Ay, above 40?

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
3: Naku, Soge, bili na kayo ng paninda ko. Ano bang hanap nyo?
4: Hanap? Naghahanap ako ng taong magmamahal sa akin. Yung taong di ako iiwan at di ako lulukohin.

0: Tekenor! Tekenor!
1: Oh, Bitoy!
0: Tekenor! Kamao ka mo pirma bisag nakapiyong imong mata?
1: Ah! Kasayon, anak! Kabalo kayo!
0: Amaw ba? Niyang report card sa mong eskwilaan tayo! Piyong nga imong mata, unya, pirmahe dayon!
1: Panamay!

ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Tag-asa na yung mga sagbot nila sa balay. May nalang makapanglimpis ako.
2: Mang Kanor!
0: Ay! Tara!
2: Mang Kanor! Ikaw ba? Imo gikuha ko, maboy!
0: Tisa, ayaw pata kang pamasagil na, Toro.
2: Mang Kanor, kamalong ko! Imo gikuha ko, maboy!
0: Wala lang yan. Sige, pata kang pamasagil. Pinayay mo tingong kay mauwaw ta silingan.
2: Ay! Wiwi, uwaw! Ikaw ba, wow! Imong gikuha kong baboy!
0: Wala lang ito ng nguha to, imong baboy. Di ba imong baboy nakabuhi, man?
2: Oh! Nakabuhi! Huwag ka malungkog, ikaw ni kuha! Naghana na kakitaan, Mang Kanor! Amin na kong baboy! Amin na!
0: Ayaw, sigpata kang pamasanggil, Jaturo. Wala sa kuha, imong baboy!
2: Sige! Bayarin lang ko 2,000! 2,000 na lang para sa kong baboy! May bayarin ko!
0: Tisa, ano mo bayad mo ko? Kaniwa nga ito yung mong baboy. Wamagan may halos na kaon pag litso na kato. Nagmahay ko may pagimatada na mo ito. Napabayro ko yung mong 2,000. Ihid bang gani ito? Diwat ni mo.
2: Wag ka na!

Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Ay, to! Nga to, bad trip ka, oh.
1: Grabe, bisungod. Sang utod ko bisakon mo.
0: Ay, nga man.
1: Nilipatan ko, bi, pre, nga. Birthday niya gali subong adlaw.
0: Ah, amo lang gid na, grabe gid sungod, yasi mo. Ano malain daw?
1: Malain gi, pre, eh. Kiti, kapid kami mo.
0: Abaw! Puwerte!
2: More music, more variety.
3: Yan ang Fully Loaded na hapon.
2: More sa hapon!
3: More sa hapon!

0: Lydia, matibayon ka magtuom kikanta. Pag sa eskwela, pirmi ka nga! M-O-R! Pirmi na!
1: Fully loaded! Maramihan! Solve ka sa tugtugan!
2: Let's get it on! Let's get it on!
1: More sa hapon!

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Wala nang sasaya pa.
2: Pag fully loaded ang kasama.
3: More sa Hapon.

0: Brad, dili kita magaway. Pareha sa gud ta mga tao. Di gud ta mga unggoy.
1: Tama pito mang kanur, no?
0: Oh, di saging. Kaon mo'y.
1: Salamat, Gor.
2: Mga brother!
0: Padamay. Ang aliwas.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem.
0: Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Datlog pa sa okra!
2: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Kano? Mata na! Mga tulog ta! Kanor ba?
4: Yes, darling. Madami kape mo juga ako. Huwag mo juga kaya ni rin, darling. Di ba na nag-peace na? Peace lang. Usa, di ba kaya kape kay ko, darling?
3: Kanor, 6 months na biyatang ulay ko an. El Niño na kay ko, Kanor ba? Bisbisin ako. Kanor!
4: Darling, ikatulog na lang na. Kikapoy na lagi kay ko, di na kaya. Ikatulog na lang na, ha? Iinom na lang ng tubig, mahuwasan na lagi ka. Sige na.
1: Unsa man gid, Kanor? Magpapugos pa gid ka?
4: Pandamay, nasuko na ako, asawa.
1: Unsa man? Mata ka o mata ka din, ha?
4: Darling, gikapoy lagi ang taon ko. Maluoy po kakapoy ka sa construction. Naghakay ko giyasang simento, nag-mix pa mi dito, nagmasa pa yung ko. Grabe pang inarsahay na kong haloblak ni Kalmuntag hantun hapon. Hago na yung taon kay ko, darling. Maluoy ka, darling.
1: Ah, di kini ka mo mata kanura ka, ha? Sakyan na kami.
4: Agay.
1: Ya, dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-dik-
4: Una-una ta

0: Juan, luay-luay sa dinuguan.
1: M-O-R!
0: Permina!
2: Mix of Rock.

0: Nay, ano na siyang Ten Commandments man?
1: Anak, amo na siya ang napulo kasugo sang Diyos.
0: Nay, mas grabe kapag liyas sa Diyos, ino?
1: Ati nga nambal may naanak, kawaw.
0: Ti kay, damo pa nabalaan mo nga sugo kaysa siya.
2: Abaw! Puwerte!
3: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare!
4: Mix of Rock! Mix of Rock!

Sim.

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, kikandere sa Cebu.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Tagay pa, sir!
4: Manor! Inom na ba kay? Ako libre sa imo karon.
5: Boss, pasa siguro ko ang inom, boss.
4: Uy, pas diri. Miga, pasata na.
3: Mangkanor, shot pa ba?
5: Maluya jud ko ani basta strawberry ang pahubot ba? Maluya jud ko.
3: Ay, sige, uy. Hungitan na lang taka aning chicharong bulaklak o. Oh. Say
5: ah. Klabi. Klabi si chicharong bulaklak. Kagumgum jud kayo.
6: Shot pa, diri.
5: Dami. Sige, mag-vibrate akong cellphone. Sa mukha po niya, panawag ko, gisilent na ako. Padamay, ang akong asawa.
3: Mang Kanor, unya na na ba?
5: Kadali na, kaya nga kong asawa nanawag.
7: Hoy Kanor, kabalo ba kang alas 12 na?
5: Yes, darling. Pasensya na ka darling kay birthday mago ni Busing. Magpaihaw mago siyang baboy mo na nga pasig buntag na dyan ko makauli ane.
7: Unsay buntag? Alas 12 na? Unya, mag-ihaw pa mo baboy?
5: Oh, darling, Busing man ako na. Tuman raman ta.
7: Ah, mau ba? Mag-iho mo baboy. Sugo di ay na si mong boss, ha? Sige, picturein ang baboy. Unya, ipilim sa kuha. Karon dayon! Nasaan ako, ha? Karon na!
5: Ah, yes, darling! Padamay, asam ako mangitag baboy nga picturean nga. Alas 12 na mas ito nga gabi eh.
3: Mang Kanor! Galing na diri ba? Ani ba? Mang Kanor!
5: Balik ko, kasi kinanawag na po na akong asawa, padamay.
3: Mang Kanor!
5: Hello!
7: Kanor!
5: Darling, gi-cancel na ni boss ang iyang ihaw. Di na madayon.
3: Masitsaba
5: niya, isitsaba niya.
7: Kinsa man ang biha. Abi man ako baboy inyong ihaw. Babae na po ka, ha?
3: Kanor.
7: Patay lang yung kapaguli. Ikaw kita kong ihawon ba?
5: Nalagay babae din, darling, bro. Anay ni, babaeng baboy ni. Bulin ako, darling. Bulin ako.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pomor.
4: Bes, kabalo ka, bilib-bilib na ko sa imo. Kapila ka na ginapasakitan sa imo kamigo, pero habang gihapon ang imo ka pasensya. Sa truth lang, ano nang pasensya mo? Unlimited rice?

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Padre, asa man ibutang ang mga puti nga babae?
2: Mangkanor, sa taas na, kahimuon ang kalapati.
1: Ah, bauba. Kaning akong asawa na gumangkay ni itong pagyon. Asa man ibutang?
2: Sa ilalom na kanor, himuon ang kwaknet.
1: Padagay.
3: More fun, more music. Side by side. Just enjoy the ride. I can send you into a drive. More Saga Big.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Sa namang orasa, alas 12 naman ito nga gabi. Ah, mangihisa ko may kayo, nungay ko. Paitanin, naku kay tumbalay o hindi ang CR na sa gawas. Yun na pa, murag namay nagtikaw-tikaw sa kusina. Pandamay, murag na ito. Hinahinay ko kukoy din. Tinoon yun na itong gingon sa mong silingan nga. Tao ani nga magipoyan nga balay. Dalawa na ba kay ko ani? Di ko mapadala. Tora, nakaputi. Anong puti ang naong? Kalka kay buhok. Nagbahas-bahas sa kusina. Karon makapabor ko muna lang tikang silito ko. Ani ana? Muna lang tikang silito ko gada.
2: Kandar!
0: Pandamay, ang ako man ang ugangan. Magugnaw ko ang uong yun.
2: Masto yung kagang kanura ka. Kamalo ba ka na nag-face mask ko kaya ako ng beauty regime? Tengi mo nalang ko na mong saligto ko. Nagpagwapa ba yan ko para mahalin ko?
0: Ay, sa mga pagkagwapa din yung magiging madaning bisang ibarangay ng naungan din.
2: Ay, ima pa yung ilapdos ka silig. Nagkalapok pa yan.
0: Hindi nalapok ma. Nanilikos kulungan sa baboy.

0: Hoy Damian. Dey, taka mailing na magparaburo bakla ah.
1: Pako man tay. Actually nga ni, maduman ako sa basketball court eh.
0: Yan, narugkaan. Astig.
2: Mama? Mama! Nailing mo tabi sa pom-poms ko?
3: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: dong. Kanang kabalo ka mamintal dong.
1: Ah, di kayo ano man.
0: Kuan man gudong uy, ikaw mag naghatag og color sa akong kinabuhi.
2: Ana.
3: Four. Fun. More.

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na.
1: Yay, yay. Mabakal ko kalamay.
2: Ah. Oh. Ari ang kalamay.
1: Ay, tiye nga may ngalan nga asin, ha?
2: Shhh! Hey, pos lang. Kay, gininto ko lang ang subay. Kay para, abi ah, asin.
3: Abaw! Perte!

0: back,
1: relax,
0: warm,
1: suck a bee,
0: express.
2: Enrique,
3: a show.

0: Aram ko, probinsyano ako. Pero bako ako ignorante, kaya day mo ako paglokohon. Nataarog kayo ng kwarto ko, sa day, daing kama, daing bintana. Mahalo ng bayad ko tapos arog sa nakain eh.
1: Sir, nasa elevator pa lang po tayo.
0: Wow.
1: Excited? Excited!
2: M-O-R. For life!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Sir Mangkanor, ano yan akong report?
3: Report? Mone mo ginatawag report? Ha? Report ba tawag ni mo, anak? Mali-mali ang spelling. Mali-mali ang grammar. Report ba na? Mura magkagawa ka mag-college to. Mura magkagawa na human. Waka ka graduate. Tanawa ng imong in-Englishan, anak. Tama, magunda. Patakalan yung ka ba? Dugay na kasapa. Bakit lang gihapon?
4: Di man ako nagbuhat, ani sir, si Bosman.
3: O ba? Mauna'y dapat na report. O, tanawa. Tindot kayo. Kanang mga rong spelling na nagbago na si boss na mag-text na shortcut ng tirada. Mauna'y report mo ni sundogo ni mo. Sunod magbuhat kang report. Mauna'y mong kuagbase. Abot ka.
4: Oo, sir.
3: Si boss na'y nagbuhatan eh. Pagkaligutaan. Mauna'y saktong report. Haom ka isa kung gusto. Okay, di kayo si boss mabuhat ng report ba?
5: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: Hugot
1: for more.
2: Hugot for more.
3: Hindi tungod pinayaan ka, mabitter ka na dason. Sa trot lang, ano ka? Tawo o amargoso?
4: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kaysa si Mangkano!
2: Ay, gigotong na yung ko. Kakaon na yung ko atong akong gibring house na humbagi ka sa pista. Kumutan ko itong init king kanon. Sulba ni pa ni Uto. Yun na pa. Asa naman ito akong humba na nang itabunan sa lamisa? Naaraman ito din eh. Tangag na po siguro sa iring ay. Asa naman itong humba din eh. Madamay gigotong na rama ko. Mantay na ginamakitaan na yun ako ng tagtangagan ni kaonan na akong humba. Ako ang yung pilpilo ng ba-ba ba? Tanawar agad, mapilpilan ko yun ng ba-ba na.
1: Sa'y pilpilo ni mong kanor? Ako'y nagkauna to'y mong humba. Nga naman, palag ka?
2: Darling, para yun to sa'yo ha? Mau nag-ibring house na ko to sa pista. Kaya ako itong idalit ni mo, kay bawal ba'y ako ang humba at mahiwi akong ba-ba? Mau na para yun to sa'yo, darling. Para yun mo ang ba-ba may mahiwi. Madabay ka gutom na kayo ko. Ay, buti busugan na ako, darling. Ay, mo ganing akong gibilin itong humba para sa imo. Ay, nagkurog na ko sa kagutom.
3: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday. M.O.R. Classics. More music. M.O.R. Classics. 4 decades of the biggest Pinoy chartbusters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
4: Manila sound.
5: Disco.
4: Novelty.
5: Jukebox.
4: Standard.
5: Ballad.
4: Folk.
5: Country.
4: Rock.
3: From the year 2000.
6: M.O.R. Classics.
3: The 90s.
6: The 90s.
3: The 80s.
6: The 80s.
3: To the groovy 70s.
6: 70s.
3: Classics.
7: Remember this golden classic.
3: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
8: With an extra serving.
3: 9 p.m. to 12 midnight. M.O.R. Classics.
6: Classics.
7: Playing the hits of yesteryear just for you.
3: On M.O.R.
9: My only radio.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Huwag mo akong tawaging malandi. Hindi tayo magkalahi.
5: Hugo pa more!
6: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Karon kang asawaha ka. Diday ko ni mo tagaagkwarta, ha? Pwes, kinimong mga alahas. Iprinda ko de. Mayra ka magpalit-palit ang alahas. Unya ko mga ikwarta, di ko nimo tagaan. Yaya ko nimo. Ako yung nanarbaho. Di mahimo de. Waong ko niyang bracelet o giyahang ayos. Iprinda ko de. Tanawon na ito di ko mga kwarta.
1: Kanor! Unsa man ang nasib hong kamot?
2: Ah, mandamay. Ang ako asawa. Darling!
1: Kanay mo hanggi kumkom, unsa na?
2: Ay ka ni Darling?
1: Oh! Nganong naman ang kwinta sugaryos na ko din ha? Imuha ng iprinda no?
2: Unsa iprinda, Darling? Dili oy! Dalun ko ni dito kay ipatubog ko ni. Kay basig peke oray ning imong ipalit nga lahas.
1: Ah! Ningyod! Imuha ginang iprinda! Nasuko ka! Kay wata ka ginahatagan og kwarta! Ako nga lahas imong pahimungtan!
2: Darling, bisag di ko naman sa kwarta. Okay, na kayo naskuha. Ako di ipacheck sa punchap kung tinood ba gini mong alahas. Kiba sino niya pansi lang ni. Labi na ni imong Arios. Katol kayo sa dunggan. Basin kagiro ni mong dunggan madugay. Ingunan natin ka kapalangga, Darling.
1: Ah, mau ba? Bantay lang yung kaham. Na!
2: May nalang yun na kalusot ko. Di kwarta no, tato. Lagot yung kayo nga sa wahak. Baka malos na di ko na imong kadugayan.
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Bangag Hill Inland Resort para makarelax kag makasinadya kaupod ang pamilya kag barkada. May malapad nga mga function rooms kag cottages para sa tanan nga yara na hamtang sa tunga sang katubuhan. May swimming pool para sa dalagko kag sa mga kabataan nga may artificial nga balon. Ipo-ipo kag tidal wave o kung tsunami. Bangag Hill Inland Resort. Yara man ang Amon Mini Zoo na puno sang kasapatan katulad sang bitik, bagsat, dapaw, insik-insik, laguring, umbok, kagatsuri. Bangag Hill Inland Resort. Ang may pinakamalaba nga zip line sa tanan. Tungod ang kable sini nagaangot sa tanan nga poste sang Peko, Eleco 3, Eleco 2, Eleco 1, kag nagasugpon pa sa mga poste sang Anteco, Akelco, kag Sineco sa Negros. Bangag Hill Inland Resort. An experience you won't forget. Magtawag lang sa amon receptionist nga Lipong kag indi makabati.
1: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around, understand the layout, and quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: 是因为守家瓜喵喂
1: 喂阿狗阿狗守家喵莫把手哈
0: 阿喂谢了给谢别人哭哭心哦将一宿阿嘿mga tarantado naman sir Bion ko mga tarantado sino tarantado da gua abaw puwerte
2: Hashtag Pinoy Classic Hashtag Nagbabalik

0: si Mang Kanor.
1: Gayang makalusot, isang walay buslot.
0: Si Mang Kanor.
1: Malauman, pero dili masaligan.
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
2: Mang Kanor.
3: Oy, Tot.
2: Bisihan mo na. Ay, picture-picture man. Picture-picturean, maligin mo na sa kenan.
3: Tanawan ng picture sa sakyanan, no? Tanawan niya akong cellphone, no? Tanawan. Ah, guwapo kayo, no?
2: Kapuhaan naman ka, Noroy. Litis model na ba?
3: Aw. O siya pa, ako agin ng itiguman. Naningkamot yung ko. Giampo, gagade sa labaw makagagahom at tagaan ko grasya. Aron mapalit ko na eh.
2: Surtihan mo man ka, Noroy.
3: Aw. Mau gani, kung ikaw gusto ka makapalit o ginene, dapat magtigong po ka.
2: Pero di ba kung ka-afford na naman ka, Nor? Mahal, mangkaya na.
3: Kaya-kaya ni Mune, basta magtigom lang ka. Ah, pandamay, pilarga ang sakyan na.
2: Oh, Mangka Nor, abay ba na kong imuha na? Nilarga man naging imong sakyanan.
3: Ah, niingong balik ko ka sakyanan ng ako, ah. Akong pasabot, kaning cellphone. Nindot kay kamera, nindot kay kuha. Klaro kayong sakyanan. Muni akong itiguman. Sa sunod, kato na pong sakyanan ang akong tiguman.
4: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Dung, pagbantay biya dung, basing malumos ka dung, hay?
1: Sa malumos? Kamulo mo kumulangoy.
0: Na, basing malumos ka sa akong gugmani mo ba?
2: Ay! Ana!
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: At tay?
1: Palihog ko sa telepono sa bat. Base kabit na ni sir mo.
2: Ay, hindi ko yung magsabat, ma'am.
1: Oh, nga naman, hindi ka magsabat sa telepono.
2: Ay, si ma'am, balaho. Ano mo ko pa siloso?
3: Abaw! Puwerte!
4: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Ako gali si Ricky, sa ako na bisyuhan ko. Kugtas, pirmigin ni kanaan ko sa akon. Abi ko gani, wala na ko pag-asa. Bisan ganit amon barangay, nabantayan ko nila. Ginambalan ko sa ngabihan ko, maya, Meg, ara ka sa listahan, tumig sa barangay, Meg. Di, abi ko yan, listahan, mali yung piding program ya. Gali, listahan sa mga tulukangon. Sa adlaw ka pumati ko, MOR. Gin patunog na nilang kanta ni Freddy Aguilar. Dini, igoogin ko. Labi na gin sa linya, balang, ha? Taang nanay at tatay mo, hindi na alam ang gagawin. Di ko sinsyagi ko to ya. Pagkatapos to, hambay ko sa kugalingon ko, mag-on ako. Hindi na ako maging trentra sa barkada ko. Mabulig na ako sa pamilya ko. Abo na kapasalamat pa ako sa MOR, ha? Kay, hindi lang music makuha mo. Hindi lang programa sa mga DJ. Hindi, kayuhan man eh. Tungkol sa MOR, hindi na ako tulok hangon. Bawperte.
1: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
0: Hoy, pare!
2: Oh, ni anak ko butakal!
0: Sige, bilin na na de pare. Ako na'y bahala na. Salamat kayo. Kay pa-breeding na ko ang akong anay. Para sigurado makakwarta ta, di ba?
2: Ah, mainak pare! Sige, ako nang ibili na. Basta kay atong bahin, 60-40.
0: Automatic na, siyempre. Laki mo, 40 mo, 60 ako.
2: Ah, sige!
0: Kwartang malabo na sandi. Dik. Di saan ako'y butahigot, saan ako na dire. Mag-ilis ako.
3: Kung ako'y mahimong baboy, ihikot sa inyong silong. Kung aduna mo'y kaluhoy.
4: Kanor! Ay, nakuang. Paglagot yung kubahay itong turo ko ganina, kikipaningil ko kablong ako'y kwarta. Saba, makikanay ka ron. Kung tauhanan ni Wad na po gipakaon, kablong kusog mo kao ng baboy, magdiwang na po diran. Kung napermiti magpakaon, marami makakwarta ko, ane. Dik! Sana matong lambaw ni Riao eh. Ang dara. Ay magtuwad na lang ko ka para mayabon akong tarong o di mausik ang iyahang mga lambaw. Ani ang dara. Dik panganak na dik ha? Kaya para kumabuntis ka. Dagan kami mga baktin. Dara ako kauna na wag ayo. Inipatong sa kulikwan. Tabang! Kanon!

0: Te, pag wala ka bang tenga, maghihigaw ka?
1: Siyempre hindi, no.
0: E pag wala kang daliri, magsisingsing ka?
1: Siyempre hindi, saan ko naman ilalagay yun?
0: Eh, bakit ka nagbabra?
2: Classic Oldies.
3: This is MOR Classics.

0: Grabe, naging kabisi ko ba? Di na ko halos wala ka pang laba mo. Kiti, kung mang laba man ko, hindi man tayo magmala, kiti. Sige man ulan. Pre, ako nga ni pre nga. Pre do, cassette tape na mo. Side A kag side B.
1: Amo gali, ako nga ni do movie.
0: Do movie ang imo nga brief? Now!
1: Bonikid now on its second week. Abaw! Puwerte!
2: Liam, this weekend, where the good guys are.
3: More classics.
4: MOR Classics on My Only Radio. Woo!

0: Kung paborito mo ang pizza pie nga manamit kag barato, yari na ang pizza pie para sa imo. Pizza 15, pizza 30 pizza. Pizza pie nga baratohon pero malahalon ang kalamiton. Available sa nagkalain-lain nga flavor. Pizza nga may atsara, pizza nga tinola, pizza nga sinugba, pizza nga ginpasuhan lang, kagang amon specialty of the house, ang Kinilaw Pizza. Pizza 15, pizza 30 pizza. Domadilerio ka sa kalamiton. Pizza 15, pizza 30 pizza. Manamit kag barato. Pizza 15, pizza 30 pizza. Nagabukas lang sa adlaw sang sweldo.
1: This is MOR Classics.
2: Classic Oldies.

ang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sa usa ka barbershop.
1: Dahil ng ulo niya akong customer. Ay, mura mag-uglang paso. Ah, sir, excuse me, sir. Gamaya na lang sa imuhang buhok, sir. Oy, unsaon man ako ni? Gupitan o ihapon?
2: Dili!
1: Unsaon man ni, sir?
2: Magpa-color ko!

0: Bye! Bye!
1: Ano, Danoy?
0: Ano nga ni ang spelling kang successful? Sir, o saan na po ang CO2?
1: Tuluhan mo na tanganing sigurado.
2: M-O-R For Life. The year is 1966, and this song is number one.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ay, yung kaibigan mo na sobrang tamad. Tapos ang lakas mag-complain. Ang kapal!
2: Ouch!
3: Maride!
4: The year is 1960, and this song is number one.

0: Angkot ko, Ben. Anong kinalain siyang confident sa confidential?
1: Ariay plano oh, para maintindihan mo. Bata taka ha. Confident ako dera. Ang ina ba lang best friend mo nga si Tamol? Bata ko man na. Confidential na.

0: Ang buhay ta sa kinaban, tuluman sa na. Mantener, sustener, disponer!
1: M.O.R. Permina!
2: The year is 1968, and this song is number one.